Ayo, 5 horas ni 18 minutos, emarate a musamiki mahuguhan lika na kweli. Wakala wero silo, so tenese malsome lanyu kasi wete leni nenesene uhosha to. Uiva musana vrihe kemite go so hiyana hiyana. Eto koto ko heri hukumi, humvekela muluko yo wii. Wakale ko niva hukumi. So teneni halo weri ha, ayo. Esperança, uipai, uahiza umineses. Kwa mite ko sa hiyasa radio.

ihali suku mheringwe vate ni mulukungwe hasa usamarila ituso tenesi nirukurura vamosa ni mwala no onitin wa jeteze puder. Zini hima wera Mosambiki wa kula iyaka moro on hisiwa woho veliliwa unena nariha mikwara sopwa haemilia wa miloku miraru sa muhuru wa kula iyaka. Ihali iya zini hima wera 90% sa muhuru onzia ola ahisa te atu. Avinyaka 10% ontanyirwa ni etari ni itusikina sihinsuwiliwa ni epoma.

16:53, uzungu chokela madela mo siyana siyana nyaka charamba kalumendish chandabwela ndi Cold Gang, oh la la la, nyimbo za chikale umakumbutchila.

Elati Herad Moçambique, emissório província Ioniassa, Nimuerava, 21 horas e 37 minutos, Emarate a Moçambique. E no Pujani vai bandeia 238 metros, onda média, e frequência até 1260 kHz. Vai FM Niriva 89.1 MHz. Vai cidade era Yolixinga. Willi Liu, anil sine atua teni mriva msan hiyo. No hoa wiva msa, no vahir kini miteko sa hiya sa radio manulumo na emakua. Willi Liu va, upisa va kianene. Nyoko hama shankiho na arna huno kupula wa radio msamiku lishinga. Maha wa malushu ya jimpe. Masi nirimu suluyo wiva msa, nivireleke ni miteko sa hiya sa radio mpaka watamile mara ya. Ohiri yari ni minutu mloko ni mpaka uu ni miteko sa hiya sa radio ni hala uvaramota ula. Wahilekele vaniko kalaga vamsa ni mukuma nilo wa ihapari. Emara ya 22 horas, mholo mawa ni kalikini machipo hiyana hiyana, nera ni kushe mpaka watamile mara ya 23 horas. Emara ni nera huu ni kalikiva msa ni wala nisweleke nirusa he journali yomali ha. Emara ya 23 horas ni 2 minutos, ni hala guova hirakani thoni majipo, wi vamosan kaliko hakalalini mpaka watamile mara ya 23 horas ni 30 minutos. Emara nira hon nikalike vamosan ye journali yomali ha. Ela nira nikushe mpaka mwemara ya o hiyu eriari. Emara yo ni hala wakililaka walakere ni hala warashilakani. Nituni walilaka miteko sa hiya sa radio sikumililaka no ukubula wa radio msambiki o lishinga. Nirumila kawira miteko sa hiya sa radio sinera so upanyaka ni mapuro tene muranyu wo hikala ni makajamiho. Niriwa msa hana bakar ni konte amuhiasa mitipo o sentre msoro ashwala no studio mitipo siwehiwa ni anati zope ya Duruselemani wa mikrofoni murini miyo. Maninyu, muninyu, wala mkwinyu, Adolfo Jorge Sadiki. Watu watani mutali uli na miteko sa hiya sa radio, si kumelela kia nukubula wa radio msambiku lishinga, ninera karibu ni uwiri ya na wapama. Niriva msambiku.